Avsire wanyu mbere mpebwe radio Mosambiki ya muno ntete tidambere na manje mawire ukungofika kwathu na basa lathu lazimaye basa lomwe ndakuiruza na kupfunzisana pakubweresa nzeru zakusiyana siyana na azimai wakusiyana siyana pomwe tikanati kuyamba na nchezerano wa ntsiku yathu lero lino dziwani kuti muno mushuchi muna Asima Manuel kunchini na mwanzangu Marildo Roberto ndiye ife pawiri bwathu tirikuti tataenda pakutiperekeza kubasa lathuli natera bwana TV kanyimba.

0: Mamisa tangu rashan
1: mwana mbafunika na umamisa urie nkaka wa maiwashi una viramina kare na viramina
0: sono mwananui mwamu mbamamisa kangasi bantiku
1: ntawa ireza angalira ni mbamamisa basi angalira uri angalira woka ni yunga kala uroona uri mwana ya nanchara awi mbamamisa na urie aganaru yamba ukuja pala rilivayo mbamamisa urie kare ratani ana uyu mimba mwana shintu mimba mwashema
0: Tambani musa ya kumpasambo mabanana, tangerina, shashaya, para, mwanamwe miezi miraru.
1: Agada sheba, ende?
0: Miezi miraru.
1: Ende? Agada sheba. Kushpirari kufano ribauzwa uri mwana kuja para renka ambina sashi miezi. Aba agada sheba.
0: Mamu na wanangasi?
1: Ine na wana cinco.
0: Na wana shanu? Pana mwiwa mumbalekeza kwa bana makuru mangasi.
1: Toshan.
0: Chambaye mbasalekeza sambo na seshi meze ningazima yana ngamba shitatu.
1: Nata. Nimbalekeza sana Toshan oyo tangora kuri mbafuna kuti. Mwana ayo amame basi kagome yasho songa kala kuri munthu yo mamunthu yakakhala kuri ana marenda. Ndipo ambata ndipambalekeza sana miyezi mweyo kuti mwana ole napota tambire mbo marenda ali.
0: Sono mwana angalekeza kwa mama angakhala na marenda ngari yapone angakumanike angaphalira marenda ngari yapone pambuyo paiye kulekeza kwa mama
1: marenda yomwe angaphalire nayo pinango omai washe waphaliwa na marenda ya kaife pamwepo ndi marenda mwende yamba gopsa uri nawana napodukurana pamame mwaupitirira angatambirembo marenda yale
0: mwana mbanyenchera angalekeza kwa mama akamangu
1: ambanyenchera inde ambanyenchera ambanyenchera tangurai ambakhala aurana aulilalira nkaka wa mai washe
0: apakuna wana yazimai yomwe ambaluza moyo pambuyo pakubereka mwana abereka mwana mamunthu nkuluza moyo nkusala mwana mwana mule ambakulatani
1: ambakulana nkaka sono kukula kwashako nkumweko basi ubonerabonerera basi mashinkaka wa mamunthu yo ndiye waviraminayo mashinkaka umaulole tereboyo ne ambondoku amba mwesa nkaka ule basi kuti tichitarani kuti mamunthu walusika basi
0: mukabwera mbukumbuto ya umoyo mukaenda kumbuto ya umoyo ambala mafanga pone mbambala mbukumbuto ya umoyo kumbale kumamisa wanango
1: ambalawa basi zvimwe zvimwe kuda kuti wana tenge kwa mamisa urakhale na tanzi yabwino rakhale na tanzi yabwino na thupi rabwino kuti ungalekezesa kumamisa kamangu ambakhale na tanzi ne ambakhala wakunyenchera
0: mwamu mbakhala kunkunukuno
1: ndibakhala kunkuno lati yakukampodhuchipuruko
0: tsono mudaona mbokalembo afisinya wanu kulekesa mwana mwana kumama kamangu Ine papa fui bana na pamui ndikula afizinya mwana mbokalembo afizinya lesa mwana kumama sedo.
1: Na ndandikana ari ndawo.
0: Mwana
1: kunama. Ndatokona azinji amba mamisa basi. Afizinya yangu ne azinja mamamisa. Amba mamisa wana ware doshano.
0: Doshane? Sino tangura nyare doshano.
1: Tangura kuri wana wale bwino na kaka wa masugumo.
0: Kula kuti nkaka wa masugu na tanzidi shadidi mwana wakwanisa ukula naye.
1: Ana tanzi nde. Nde. Ana tanzi. Ana tanzi shadidi.
0: Pawana waro wenzene ya shara muda bereka kale. Mpani mbo mwada kumaya na mbicha. Muda saya mpona embo nsolo tuwa kushira na marenda.
1: Nata valibe. Valibe. Wenzene mba uli atu mbuno bwino.
0: Sino shinzinzi nchipo nisha kure mwana ya kure mbuno bwino. Saya kutakanyua tumarenda rumoto tumwondo kwera mwira.
1: Shinzinzi nisha kure. Tereva kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak

0: zomwe uyu nkonkhano nchitika. Kampani ya hidroelectric ya Ukaola Bus ilatidwa pomwe ngati yomwe yakhomesa mtsonkho ukulu mkati mwa miyezi mitanthatu yakutomera ku lino mchigawo cha Tete pakwanisa kubiriza kukwanira 2.2 bza megawatt. Kampani ya kuona za madzi na khonkho komwe ku Maputo ili kudziwisa kuti madzi yanza choka lini pa ntsiku ya mdzinga kumphimpha zinango za ku mizinda ya Maputo, Matola na kamzinda ka Bwana. Wati Ministração Nacional das Áreas de Conservação dziko muno ali kudziwisa za ngozi ya kuthimizirika kwa kupokana kwa wanthu na bzirombo bza mthengo ku ntsiku za kumalizira zino. Ibzi na thangwe la kuoneka mbogo ikulu ya nzowu zomwe zabalana mdziko muno. Khalani pamwe pa bvesere wa nyimba na mphepo ya Radio Mosambiki muno Tete kuti tifutule misoroyi ku mabasa ya tsuyano ya mchinyongwe. Njira za kumwaza nkhani zomwe zimposa pamboko ya maku matatu zili kuonekera ku Chimoyo pakufuna kudziwisa bzwense zomwe bzinchitika pa ntsiku zitatu zomwe uyu nkonkhano nchitika. Wa Radio Mosambika alatidwa nyabasa maku mawiri na ashanu pakukhala tola nkhani wa kumichini napomboka kuona zakafambidwe ka mabasa ku Radio Mosambika. Mtsogolero kudziwisa nkhani ku TFM Pascoal Malata adziwisa kuti anyamulambo wina wa atola nkhani washe mpaka na munzinda wa Chimoyo.
1: Trouxemos aqui uma vasta equipa para permitir que esta transmissão não falhe.
0: Tabureza atola nkhani wakusiyana-siyana na nyabasa nango na shakulinga chibodzi kuti nkhani uyende bwino umwazidwe mukusayampicha mkati na kunja kwa mbuto yino.
1: A parte interior da tenda gigante que vai acolher este evento.
0: Mafala ya Pascoal Malata wakuona zakamazidwe kankhani ku TVM ndiye wa Jornal Noticias adziwisambo kuti ali wakonzekera kuti achite basa la kudziwisa zomwe bziri kuchitika kuna mbumba yentse. Kampani ya hidroelectric ya Ukaola Bus KCB yalatidwa pomwe ningati yomwe yakhomesa mtsonkho ukulu mkati mwa miyezi mitanthatu yakutomera gwe lino mchigawo cha Tete pakukwanisa kubiriza kukwanira 2.2 bza megawatt. Kubiriyo yachosedwa ku mitsonkho ya IRPC, Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas, na pombo IRPS, Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, na tere kufika pa maporcento mako matatu na manayi ya mitsonkho yakukomesedwa mchigawo chentse cha Tete pa miyezi mitanthatu yakutoma ya gole lino. Pakutsogola na ndandanda, omwe alatidwa mboni weni malonda wakuona zakapedwe kanyama za ng'ombe na mbuzi pakukhala mbuto ikulu ya Africa Austral yomwe ina michini yachitsapano. Nkhani yadziwisidwa na mtsogoleri wakulikulu wakuona za chuma mchigawo cha Tete Luis Bongis omwe alata za mitsonkho yakomesedwa na makampani makulu pang'ono na mang'ono. Kampani ya kuona za madzi na khonkho komwe ku Maputo ili kudziwisa kuti madzi yanza choka lini pa ntsiku ya mdzinga kumphimpha zinango za ku mzinda ya Maputo, Matola na kamzinda ka Bwana. Ibzi na thangwe la basa lomwe linzachitika pa ntsiku ya malinkhuma ku mbuto ya kuona za kagawanisidwe ka madzi ya ku Umbeluz na Xamankulu. Chidziwiso cha kampani chili kulewa za mabairo ya Matola Rio, Chinanankila, Juba, Junas, Central A na B, Mashakeni A na B, Polanaganiso A na B, Soma Shield, Kobe Urbanização Alto Mae A na B, Malangana, Mikachwini, Muyuana, Jardim Unidade 7, Ntsalene, Inyagoya A, Chipamanine na Aeroporto A na B. Kampani ya kuona zakakwedi na khonkho la madzi komwe ku Maputo ili kuchenjeza wanthu wentse kuti azaze madzi bzombo bzwentse. Wa Administração Nacional das Áreas de Conservação dziko muno ali kudziwisa za ngozi yakuthimizirika kwa nkhani zakupokana kwa wanthu na bzirombo bza mthengo ku ntsiku za kumalizira zino. Ibzi na thangwe la kuoneka mbogo ikulu ya nzowu zomwe zabalana dziko muno. Ni njemo omwe watrusidwa lero lino komwe ku Maputo pa mtsonkhano wakudziwisa za mabasa ya kunkhodza mathengo ya dziko lino. Malingana na Newton Yumba Ayumba omwe ayimikira mtsogoleri wa ANAC pa mtsonkhanoyo pakafufudza omwe achita nzowu zabalana mpaka na kufika pa dzulu makumawiri na zitatu.

0: mwalo kubvankhani zomwe ziri kuchitika mkati na kunja kwa dziko lathu lino Mosambika. Apo tisonzokere midzalezero yathu omwe tidzalezira nkhani zathu lero lino ni Manuel Cardozo. Nziponi nkhani zomwe zabveka mwanzathu.
1: Nkhani zomwe zabveka zinikulowa kuti atsogoleri wa zomoyo mkati mwa chigawo chino cha Tete ali nkumagwirizana na omwe ali kulandira zomoyo mdziko la Malawi kukachenkhedwe ndipo nakapukusidwe kamatenda kusiyana-siyana makamaka yale akambulukire. Nkhani yabveka na omwe ali kulandira zakatakanyiwe kamatenda kusiyana-siyana chigawo chino cha Tete omwe ati mgwirizanoyi uli nkumayenda bwino pakati pambali ziwirizi Mosambiki Malawi kuchokera mchigawo chino cha Tete. Ni basa lomwe tili litsogole pakati pambali ziwirizi pakuti aone nchiyani chomwe angachite kumatenda kusiyana-siyana kukapusedwe ndipo nakachengedwe kache pakati pamalire ya Mosambiki na Malawi kuchokera mchigawo chino kuti makamkulumize matenda aya apusedwe kakhazikisidwe kamakulu ya zomoyo kuti ambakwanise kulindira matenda aya kuchokera mmalire ya mbali ziwirizi Mosambiki Malawi ni ntsimba zina zomwe zinikuphatiwa pakati pambali ziwirizi kukachenkhedwe ndipo nakapuzedwe kamatenda kusiyana-siyana makamaka yakambulukire. Zamatenda yomwe yabveka ni matenda mimonya mpulula antikolera yakugoboka bziwalo antipolio ebula yakuphanza na kusanza impox na ina malingana na mbuya Americo Xavieri. Pakakhale kuti matenda aya yaduma pang'ono pakati pambali ziwirizi koma iwo ali kuti chero akanalo kuchipande cha kachinkhedwe kwa matenda aya ndipo nakaposedwe kache tiri pa chero lakuti bwerani mudzaone kukawaposeri ndipo nakachinkhedwe kwa matenda kusiyana-siyana makamaka akambulukire. Tiri nkumagwirizana na anzathu ku Malawi ndipo tina WhatsApp omwe timapasirana mafala zikakhala kuti bzioneka ku Malawi ni mphadwe zathu ambatidziwisa kuti tidziwe zikakhala kuti bzionekambo kuno timbadziwisambo kuti tina atenda wa ku Malawi kuti gwirizane ndipo tichiona ntchancho patingachite. Ni mkambirano na mgwirizano omwe uli mkuyenda bwino timbagwirizana ndipo timbakhudzirana pomwe kuti tione kuti matenda aya tingayachenkhetani ayayi tingayaposetani
2: compatriotas y vice versa.
1: Mafala ya mbuya Americo Xavieri mphanda ibodzi za umoyo mkati mwa chigawo chino cha Tete adalewa kuti gwere chifano na mgwirizano omwe ulipo pa waza umoyo mdziko muno ku Malawi ni nkhani yomwe iti tsogole chimakhudzirana pafuna kuchenkha matenda ndipo nakulimbana matenda yenseneya. Talewa kale kuti matenda kawirikawiri yomwe kumaoneka pakati pamalire ya mbali ziwiri za Mosambiki ni Malawi ni matenda ya kugoboka bziwalo antipolio meliti ebula kuphanza na kusanza impox ndipo na ina malingana na mbuya Americo Xavieri.
0: Abvesere wathu ni zenze zomwe tikhanazo maulo yanu ya chinayi ntsiku 10 Zephemba za mwezi uno wa chisere kula tsudzwiri makumawiri na manthanthatu muzathu za lero takuwuzani kuti njira zakumwaza nkhani zomwe zimposa pamboke makumatatu izili kuonekera kale kuchimoyo pakufuna kudziwisa bzentse zomwe bzinchitika pa ntsiku zitatu zomwe uyu nkonkhano unchitika. Kampani ya hidroelétrica ya Cora Passa KCB latidwa pomwe ni ngati yomwe yakhomesa mtsonkho kulu kati mwa miyezi mitanthatu yakutomera gwe lino mchigawo cha Tete pakwanisa kubiriza kukwanira bziwiri za Metcash. Kampani ya kuona za madzi na khonkho komwe kumaputu ili kudziwisa kuti madzi nzachoka lini pa ntsiku ya mdzinga kumphimba zinango za kumizinda ya Maputu, Matola na kamzinda ka

0: Mungebusa kuitasika.
1: Kuitasika inabwela pomo ngani
0: payinoza. Yanof.
1: Tikajosalini dokuti nidinta nani.
0: Ngabe.
1: Ya mwala yagaijosa likadindivira kuti paperi na podo izongege nao. Muntu ngone tsuka na madzi ichene pomo ikalengati.
0: Mafala a Rafiki Jambo, mbozi mwanya kwa mafoto ambiri, amuno ntete, kulonga tu chituku kuchidoneka kumichini ya nzeru, chidagwesa ntebwe, mabasa kwa mafoto, muno provincia ya tete. Kubulukira muno ntete ndine Inoki Konselyo masikwa didi.
2: Masikwa didi, Inoki Konselyo, kuna kutala na motu, lekane tichemeni nzatu... Miguel da Passo na mpango za masinzikero a basketball masinzikero wa manja. Miguel.
3: Misoka ya kukwana kumina umbozi ya akazi pina ya andu atunga. Ndiyo inati kwa nisikutimbana kusekerera kufungiswa kuchinango chaka chanzindo nwa Kilimani muno mprovincia ya Zambazia. Siwanu kutite nebano ndipiaka makumaseri na pinai. Zinezi mpango za mwazo kuliradu Mosambiki na nkada musindikizi. Wa kulanganira udiri pa chiverano pa nsoko la sakala papika akumenyo na manja muno provincia Zambazia Albertina Caetano apangiza kundinango kuti pinafuneo pinebale kulanganira udiri wa masinzekero awa mbakala a basketball pina mabasa na tachitwe langanira anangwa nya kuzuisa masinzekero ulikira kudambakura na guru muno provincia
4: asociação já tem todas as condições disponíveis para o arranque do nosso torneio, alusivo ao dia da cidade, o torneio 21 de agosto.
3: Apa, Albertina Caetano, alikulonga pangiza kuti iwo, ali rede, kuti rede, unonge funuzizi, tuinakulonga nida udiri wa masinzakeru. Tangwi ya kusikirirwa kwa kufungiso kwa chaka chinangu chibozi, cha nzinda wa Kilimani. Terebano, kufungiso piaka, maku maseri na pinai pia nzinda wa Kilimani. Misoka inatikali na ntupine bale, ndiyo ilikupangiza kuti ya mala pakika, tiwana kupangiza kulianya kufunisa masunza kero, ampira kumanyana manja peno basketball. Iyo, anati ya kwanisi telepano kuchita pionsene, tiwana kufunisa akara kukumero kakamwe.
5: Nós estamos a entrar para esta competição para ganhar, vamos entrar para as outras competições para ganhar.
3: Apa, iyo, alikulonga pangiza kuti ifi tingapita telepano, tapita pa masunzikero awa, tunakuina. Anangwa naoneka, tingapita, tunakuina. Pinafunesu kupangiza zuisi wadidi kakamwe, kundi ya mapika mbakala ampira kumwenye na manja munu mprovincia ya Zambazia. Mapeto, tava, telepano, angasi, anasalakana misoka ya kusiyadasiana munu mprovincia. Iwo, alonga pangiza kuti inde, mpediri kakambe na chitika, tuwena kupasa chitukuku kuli masuzekiru wa mpido kumina manja muno mprovincia ya Zambazia.
5: E de louvar esse evento do dia 21, já faz muito tempo que a Zambazia não acolhe a modalidade de basketball nessa envergadura.
3: De mwene, ipi mpediri kakambe na chitika, na kuti mpediri pepitrizi nkati mwino provincia, pedo pano panzido Kilimani, tuwena kupasa ntaba, kuli ala ya kufunisa masunza kero a mpira kumunye na manja na kuti piaka pinziji ndulumu na pikoneka nkabe pikoneka chunjitibano ipi. Pinebile mpiadidi telepano tiri ando kufansa kakamwe makamaka kupangiza kuti nzeru zinezi ndizi sofri kutupitirize mkati mwino provincia penu panu panzindo wa Kilimani. Awa ndi mapika anataoneke ulikina nsiku ya mungu anaparachapa mpaka nsiku mbakuwa inazitatu ndande ino ya malimwe ulikina panu panzindo wa Kilimani pionsene tangwe kufungisa kuchaka chinango chanzindo wa Kilimani. Ulikina Kilimani Miguel da Passoa.
2: Ande, Miguel da Passoa, lero ndi bera lipa pwando, mangwana tiri pabodzi mbalo mwa Zambezi, ya tura kuti tiswe pabodzi magogodu a Zambezi. Lekati chemele nzatu Luis de Advashu na Zakumalisa, ponte zinonga tango ya masenzekero kuli ana mashkola inyambane 2026. Tayatu.
6: Anya kuchita masinzekero akukwana zana na makumatatu ndiho anati abulukiri pa masinzekero anafuna oneka makala chikumi na chitandatu makala afunzi mprovincia Nyambani makauno achimuna na achikazi. Nkulongera anakita masinzekero anafuna bulukira pa masinzekero ampira na menyo na mendo.